0: Ka ka ha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
0: Ngā kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: E mihi atu ki a koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te

0: mai ngā tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

0: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakahuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikirangi, i runga i te iarere, iwa te kaumā fitu, irarima. Mai anō i maunga taniwhā, i ngā iarere, iwa te kaumā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
1: Nei rā te tauira takurua. He hāti nāti no te ākau o Tokomaru. E tipu aki i raro i te āhuaranga o ona tīpuna i ata poipoi i aia me ngā taonga o te Māori. Ko ia nāia nei i tuku i ēnei taonga ki ngā uri i haere nei kia ora mō aki tonu. Nō reira, whakarongo tonu mai.
2: Ko te mahi a taku matua, he minita. Wina tipu mai au tērā ao, o te hāhi, ko te hāhi mihingare. He wino e mōhio mai, e i tipu mai e ringatū. Ko enei i te tau ono te kauma whitu, ko enei peka ati hūnuku ati rā mātou ki tikitiki. Maumaharau ki te haere ki deira, nā ke nei, ka karaki e tata, ka mutu karaki e haere ki te marae. Peka atu rā ki deira, ka puti, kai, kaira ka mutu tērā, e ka tīmata te mahi hak, o waiata. Nga te me taku pāpā o taku matso, ko ina minita ingari, minita mau rakuraku.
3: E mihi ake nei i tō tātou matunu i te rangi, e māna nei tieki, anō nei hoki, e manaki i a tātou i tō. Nā ki te waiata mo taku

Engari, ko taku mai te tuatahi ko Mrs. Mahuika. Oh, ka mau ki te we. With the prae pian, waiata. Koe nei reira mā te kani kani ai. Ia ia prae piana.

0: mai ngā tāne whā, te mai ngā ko mga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.
1: Hui! Tautoko.

mai ngā tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.